Para po sa akin, yung personal na pagtingin ko kung paano na bago ng Community Pantry PH, Community Pantry Movement, yung Pilipinas is nakapag-express ng kindness sa bawat isa. Tapos, ang daming inspiring na stories. Mga doctors, frontliners, nag-community pantry, nag-community pharmacy. Tapos, nagkaroon pa ng free online community consultations, ganyan. Pati sa mental health. And eventually, pagka nagka-family ako, ganun din yung gusto ko instill sa magiging anak ko na maganda yung mundo, kailangan alagaan natin.

para po sa akin, yung personal na pagtingin ko kung paano na bago ng Community Pantry PH, Community Pantry Movement, yung Pilipinas is nakapag-express ng kindness sa bawat isa. Tapos, ang daming inspiring na stories. Mga doctors, frontliners, nag-community pantry, nag-community pharmacy. Tapos, nagkaroon pa ng free online community consultations, ganyan. Pati sa mental health. And eventually, pagka nagka-family ako, ganun din yung gusto ko instill sa magiging anak ko na maganda yung mundo, kailangan alagaan natin.

Naniniwala ako na dapat walang pagkain yung nasasayang, tinatapon. Kasi lalo na maraming pamilya yung nagugutom dito sa Pilipinas. Ko si Ana Patricia noon o Patreng, 20

Para po sa akin, yung personal na pagtingin ko kung paano na bago ng Community Pantry PH, Community Pantry Movement, yung Pilipinas is nakapag-express ng kindness sa bawat isa. Tapos, ang daming inspiring na stories. Mga doctors, frontliners, nag-community pantry, nag-community pharmacy. Tapos, nagkaroon pa ng free online community consultations, ganyan. Pati sa mental health. And eventually, pagka nagka-family ako, ganun din yung gusto ko instill sa magiging anak ko na maganda yung mundo, kailangan alagaan natin.

Tapos, basta tungkol sa pagkain at paano magiging available, yun yung goal namin. Hindi siya solution talaga for hunger. Band-aid solution siya, pero kailangan ilabas. Honestly, para siyang miracle nung panahon na yun na nagsimula siya sa maliit na cart, tapos lumawak siya. So yan, from one pantry, naging 6,700 community pantries nationwide. So yung pantry nag-work siya sa iba't ibang paraan. Pinaka-simple ay yung mga families, individuals, naghahatid sila ng pagkain sa pantry.

Sa pantry, yun yung ginagawa namin. Sinisikap namin gumamit ng mga papers, boxes. Pero sa totoo lang, pagka may nagdo-donate sa amin ng mga iba't ibang plastic, iba-ibang ano, hindi namin tinatanggihan. Pero bilang Pilipino, nakikita ko na love language natin

Para po sa akin, yung personal na pagtingin ko kung paano na bago ng Community Pantry PH, Community Pantry Movement, yung Pilipinas is nakapag-express ng kindness sa bawat isa. Tapos, ang daming inspiring na stories. Mga doctors, frontliners, nag-community pantry, nag-community pharmacy. Tapos, nagkaroon pa ng free online community consultations, ganyan. Pati sa mental health. And eventually, pagka nagka-family ako, ganun din yung gusto ko instill sa magiging anak ko na maganda yung mundo, kailangan alagaan natin.